0: 得叫啊，
1: 那
0: 佛教为耶去你，那达玛利基，啊那，瓜果人诺黑住嘞，系打的瓦亚达啊，爱爱。Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Ai, tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe! He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia ke ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mēnā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātou i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Kaka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga. Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoa no hai te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te timane.
0: Tēnā koe te Māori.
3: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Kia tere tere kwe e kwe e.
3: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
0: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
4: Whitney Houston.
1: Hai, komete.
4: I roa ni on.
2: Te rangi matua.
1: Muri! Hainga ki te tihi. Poroanga, wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
2: Aretha.
0: Ana.
2: Aretha!
3: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpaio ki muri.
3: Kia tere, kia tere.
4: Waito reo waita.
3: Te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
2: Ko te amorangi. Taiho, taiho, taiho.
3: Tūhoi, tūhoi.
2: Ki a ka hae kuie.
1: Pai te rā. Kōrero hia te kōrero. Kia pai a te rā. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Ko wāno pūnai.
1: Waiata hia te tehi, waiata ka.
3: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
0: Mata hai tikana.
3: Mata hai muna.
0: Wai ko tanga.
3: Asha.
0: Asha.
1: Ai, ai. Tutuwa. Ua ua tēnā.
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
1: Muri ai.
3: Tata. Wai mari e koe. I puta ia.
2: Wera, kopi kopi.
1: Ko te
3: hapai ke hana. Kia tere.
2: Ngā nike hana. Kopi kopi nei.
1: Ko te hapai.
3: Ai. Tanata whakamataku.
2: Ai.
1: Yahu e nei.
3: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
4: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 이때 뭐 해야 되나 이 탕가 탕가리.
1: 곧 보고 와야 돼 해.
4: 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아이 퀸
4: 프레레
1: 아이 프레디 맥케레 프레디 맥케레
2: 세네 하나
4: 되라 프레레 맥케레
3: 하프 마카 하프 마카
1: 야나 와야타니
4: 페라토누 키야마 테우라
2: Cote amorangi, cote amorangi, kimuai, cote hapayo, kimuna kowana.
3: Kapai kwe Stevie Wonder hai nama panya, panya.
1: Ote, pakatau ki e koroe. Te
2: ha paio. Inga ko te ngā po, i mau e rā. I a rā e bāra.
3: Ka pai, ka la whiua.
1: Ko te amorangi... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te ha pa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai hua, tai hua. Te amorangi... Ki mua... Te hapai o ki muri.
4: Ko te amorangi ki mua.
1: Ki mua.
4: Ko te hapai o
1: ki muri. Nene, amorangi ki mua.
3: Nani kore te paku mua. Eno paia. Eno.
1: I te whakarae ki tira waiata.
4: Elton John.
1: Ai, Elton John!
2: Ngā waiata katoa.
5: Ko Benny me te Jets.

0: si awa e.
1: E whakaro mai, marungai te iarere ko tahirau ira kazi iwa.
0: Te reo irirangi o te a si awa toa.

0: веќе
1: пајка ма и фкали.
2: Те вај во те нетаро. Аме мама ка тоа ќе те рата. Помај на мене. Аме тоа ќе те не и таа. Te kau ngā kupu.
3: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
0: Ka pia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
2: Koe. Tēnā koe.
3: Rua ngā kupu. Ora, ka tai kupu.
2: Ongatū. Herite ki te oro, ki te...
0: Kaua. Kei te mātake awi a koe.
3: Kia ora, kia ora.
0: Ai, kei te ia na ngatū ki te kori kori.
2: Tada koe. Tata koe.
0: Pai tēnā tīpiri.
2: Kino koe. Pai koe.
0: Anu anu koe.
3: Ai.
2: Kaua koe.
0: Kore koe.
2: Kore koe. Kao koe.
0: E Kore kau koe. Kore kau.
2: E. E koe. E koe. E
0: koe. E koe.
2: Nā koe. E pēne ngā me iti.
3: A, e, a, e, e, e, te, ki.
0: Ai, e rima ngā kupu.
2: Kupu.
0: Kei runga noa te koe.
2: Ikite ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia
1: Ka mauti wehi.
0: Ka mauti wehi. Oh.
1: He whakatai tai kai te hāre.
0: Kāre he wehi I te pāta
3: tuhi o. Man. E, a, ke,
1: ka. Hai, no.
4: Engari, he rautaki.
0: E rua ngā kupu.
1: Oh, rua noi ho anō.
0: Oh. Wehi nā.
1: Mati nā, mati.
0: E iro.
3: E koe.
0: Kakariki. E meke. E...
3: Patu.
5: E koe.
0: E koe.
4: E pana.
0: E
1: pana. E ruku.
0: Taka, taka.
1: Haua.
0: E o. Poko. Ai. E nge.
1: Wairangi. E wairangi.
0: E nge.
4: E nge.
0: E nge.
1: E
0: nge.
1: E nge, e nge.
3: E
1: nge.
3: Ai, mihi. Ko ai, ko ai, ko ai.
1: Wine. Ko te tangata ka toa I te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
5: Kia kaha.
3: Kia kaha. Fitu. Tuawhitu. Ka pai. Pai.
4: Pai.
3: Tuono. Oh, tuatahi.
4: Tuatahi.
3: Te.
4: Tuarua.
3: Te pai.
4: Roa.
3: Roa.
4: Te mutu.
3: Te mutu ngā kē mai o te pai.
4: Te mutu ngā kē
1: mai o te pai. Oh, anei te mau whakamutu ngā. Tahi te kupu. Tahi.
4: Kupu. Kupu. Kite.
0: Rapu.
4: Titiro.
0: Kimi.
3: Kimi.
4: Kimi noa.
0: Kimi here.
3: Ka kimi.
1: Kimi kimi ngia.
0: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
4: Ka kimi.
0: Tēnā kimi kimi ai.
3: Yeah.
0: Tēnā kimi kimi.
1: Tēnā kimi kimi.
0: Ai.
1: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
6: Mā te rōpū toa nake e waiata.
1: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōta I mātaki mai, kia kaha ki te whakatairanga I tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōta I te wairua puku kata te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.